ít ba chi xem chim mẹ bà mẹ bà nhung tay chi ít xăm lấy chi ít chi yako gần ba chi nam ni chu ghi nam ra đi nhé bà mì nhu to chu chu bi chu ghi nam ra ụt ít chi biri nhan mẹ đi yung mong nhì ha gọi chi mẹ đi yung mày tao tu tao nam chi mày nhì ta ran xin ghi trúc kê long gần ba chi nô mù sam gần chi ụt su do chi so ít chi nhan mẹ đi yung nhan mì nhu xem chen ran xin ghi trúc bà tao nam si yê to chu chu bà chi nhan mì nhu bà mày nhì so ran xin ghi trúc bà tao nam si yê ejing chue ra ju do ji chue ba di nye bar ni ba mai ji ka sa ra shin ji du ba ta wa nam si ye do ji ju bi chue ci ni tu na ba ji nye ba da yi me da nyam su lang wa nye ba da lang wa ni nyam su lang wa ni e ji ci ni tu na ba ji lo ga song ma di yu mu ni nga si clock ba le lim di clock ma di yu mu ni e ji tu na ba ji pe cha dang di sim ni nga o ma di kun chu ba ji mi ni di di ni ne mi bi si ro ni bi si da nga tang tal ma so ne no chang go do ti da do ji jo bak si ni ton da ba ji chu ju no chang go da ne go do ti ma chang go no bu ni ne do mi ru wa ne do mi ru wa ni o chim da do ji jo bak chi chue ji nyan gan ning e ji da sam thong gan ji de bi shi ne go cha gen di chang go sum da ha e ji bo ne me bi chi ru ni bi shi nyen yu da ma ma sa je go do ti ne ja ga ji rang mo nu ni ne me bi chi ru yang rab jo sa jo ga na do ti di de bi sa jo di Tata midang lama yin du jibi jidengi chubar jawa webar gyu ro. Sajo di chak jawa webar dang. Korwa jawa webar gyu di. Sajo di chweden daburu gyu ro. De tab sangye si. Uj dor yang nyane tab ime. Ta rabjo si nang nama rabjo ro. Ta to jiwa payo. Sajo kangna sajo gadin diga uje takpaya gami. To di di dunbi nye uchwe so mar klogo ni. Shadu ni. Yame sajo de dang. Sajo di sajo si. Si lhaning. Meaning, Hama Yindu Jeba Yongso Si, Jigdengi Da, Jigdenba Nangsi, Mata Jigdenba Yina Da, Sangye Matabu Nyako Soba, Pakbe Kofang Matabu Ba, Jigi Jig, Susu Gibu Nangsi, Jigdenba Nangsi, Jigdengi. Eji Da, Chueba Jeba Yobar Gyuru, Nye Eji Da, Be Yoncha Pui Meaning, Saji Gangbo Jibbe Jilab Chaya, Jigbe Dorji Shu Meaning, Dorji Uji Nyamle Ya Meaning, Plome Jishe, Saji Jirang Jingi Lab Ya Jig, Saji Jirang Jig, Chueba Webar Gyuru, Chueba Pui Meaning, Yime Da, Chueba Pui Ne Pui Ne Gruu, Weba in the groom of the shongi. Sajo di chaja weber, chaja in a groom. Conveni lagan se mosom, each torchu, see don marashat nyan, each torchu peji shumeje, chaja or chaja in a chejomun, corva jaro by yokurayana, yachomun. Sajo di chubby ten double gurunya dakanje, chubby, chubby pime, ten, devayame, ten, nang odo di shongi no moon, double gurun. Young Raja rigi boom, kanda did the bit to dit. Sik dida lemba dang, zimba dang, changwa dang, loba dang, kunchumba jeba, dida ni nawar gyur, hindu nawar gyuru honi da. Ta uzo yang rabjo rigibu, chwe nyam, ta janju sembi rigdan dimi rigibu, rigibu mo, purmi suyi ne, kanda sudik di ne, dida bi dodi sik di, dorji jeba, chwe cho, dida, ta nyamlin yao yi ne, lemba dang nyakbo, nyamsu lemba dang, zimba dang yin lola zimba dang, changwa dang yin lakbi yurindu changwa dang. Eji loba dan yin nga ji loba dan. Si ni to naba kun chubar cheba didani. Nabar gyuru yin da, ono nga zi se naba che, da le dikbu mangbu sa, le dikbu dikbu chi, se shubu shubu shubu chi kak tor. Eji yimdin nyongo suku da le dikbu sa wo nye na, i le ba dikbu chi jikbi yarda sur du ya, na ong ya, na ne ching, eji dikbu chi min ya, eji nabar se dodo je ne, yin ge dum da. Mali da da da la min badan yin wongo do jik, Kangdar si shubwa je nyala ka gaya ejik tsiw ni ngakwa kuru gosu dunghe ji tsi dada je ejik tsiw ngakwa halam di kuru ya ji eje dalang gayu ungodo da nabaragyu nyebar nabaragyu hindu nabaragyu nyebar nabaragyu nyebar du uz reyum huru nye da dikwa jit me jib jit nani min lang gaya ji beshi lang gaya dum da ijabwa gyuru ho nye di ji chiri shi na rajo semje didani tseru ngami migi wile ngan songdu kewa gyuba kangda jeba didani si dinyi la narwe nye Tahu jumse sikto ga inye na rajur semje deda ni serap ngama ngama ga migi wile ime da ngansong a kewa lang yu kumdin kewa gyu ba eji le gadini sawo kanda che ba ime le sawo deda ijik drip ji ngansong a kei mozo ya ya mik lup ozo rang jik niye la narwe inye da da dunghe kur gosu narwa dunghe se narwe ya dunghe kur ya serap ngame migi wile ngansong do kewa gyu ba kanda che ba deda jangwa gyu serap ngama ngama kutsur Se shubwa mara nyalaka ke yu, nansungwa ke yu, umdin leye ngan bano wach kangbo, se dadane dunghe halamdi kuru ya, eje, eje,